0: La rumba sukru njuri sui Lofwe me fa kriye Sange na namu Bakri manso Be fa me mambe ko wanke Be ko swan wan Nambe wasi goli
1: Goli ezra wade andara mi anzo jezi pla
0: Be sili goli yele Be akwari yo yele bondire Be nga beto be kangamu Ye be fa be manyon Ande kanga somwe bayo sranle Ili ande mo sukru wadi me Bleba wike sukru wati kwao Ike wati kwa infakle o Ande ke e kanya miende E baba mu ye be fama Be se kanya miende ni oti ato